0: ịdịwa n'anyị. Amen.
1: Ka mkpụrụ obi ndị niile kwelenụ gara aga
0: si n'ebere nke jụnka dị ike na ndụkwa,
1: ka fa zụ ike na ndụkwa.
0: Amen.
1: Onye nwe anyị nọnyela unu,
0: nọnyekwara mmụọ gị.
1: Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.
0: Amen.
2: Ọ bụ Prince Paul Ikonne kwadoro ekpere Angelus a.
3: O jirila nkeji abụọ gafee elekere 12 nke ehihie. Igbo ndị ọma, gịrị akụkọ ụwa.

ụlọ nzukọ nnọchiteanya akpọọla oku ka ndị aka ji oke bata nnọọ n'okwu a na-ekwu banyere atụmatụ nke ụkpụrụ nchekwa nakwa mbelata otu esi ahụta ọghọm ndị nke na-esite na ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya na-emetụta ụmụ Naịjirịa. Onye isi oche nke otu ọtawa ike ụlọ nzukọ hiwere maka ịtụ mgbere nke ọgwụ ike ihe ndị a na-ese ese nakwa mmetọ nke ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya bụ Oluwa Timehin Adelegbe bụ ya kpọrọ oku a n'otu ozi nke o zipụrụ n'ụbọchị Thursday na Abuja. Adelegbe bụ onye kọwapụtara na ya bụ ụkpụrụ nke na-achọ ka achịkwa mmepụta ntụbata na nkesa tinyekwara ịmapụ ọkwa azụmahịa na ọṅụṅụ nke ihe na-aba n'anya mgbe ọ ga-abụ na ihe ndị nke ekwesịrị ime banyere nchekwa tụmadị ụmụaka nakwa ahụike ọha na eze ka dị mkpa. Onye omeiwu ahụ kwuru na ya bụ ụkpụrụ bụ nke a ga-achọ ka e nwee ike nwee ịjụ ase nke gasị obosara nakwa ndị ọ dị n'aka ịbịa kwuo otu a ga-esi hụ na ihe a ga-ekwe ọgụga dịka ụlọ ọrụ ndị ọzọkwa nke gọọmenti nwee ga-esonye nakwa ndị ọka n'ihe gbasatara ahụike ga-atụnyekwa ụtụ tinyekwara otu na-achụnta mmepe obodo nakwa ndị aka ji oke nọ ihe gbasatara nrụpụta nakwa nkesa nke ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya. Adelegbe bụkwa onye nke kwuru na ya bụ mgbalị a na-eme ugbu a bụ ịhụ na a ga-edowe Naịjirịa dịka onye ndu n'ihe gbasatara ụkpụrụ nke nchekwa ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya nke a na-emegharị kwa mgbe n'ala Afrịka na-arụ aka n'ịdị njikere ugbu a maka mbịakọta ọnụ nke ịrụkọ ọrụ ọnụ siri ike na-adabere n'otu esi ahụta ihe gbasatara ahụike n'ogo mba ụwa nakwa ụkpụrụ ndị ụfọdụ nke a na-ahụtakwa n'ụlọ ọrụ. Otu ndị gọvanọ sitere otu pati All Progressive Congress akpọrọ The Progressive Governors Forum PGF ekwuola na akụkọ ahụ na-efesa ugbu a na onye isi oche ha bụ gọvanọ Hope Uzodimma nke steeti Imo abụrụla onye wepụrụ site n'ọkwa ọrụ ahụ. N'ozi nke ezipụrụ taa, otu ahụ kọwapụtara ya bụ akụkọ dịka nke bụ okpukpe asị na-eduhie eduhie ebe na-enwekwa n'ihe ọbụla bụ ebe ọ gbakwasara ụkwụ. Onye director general nke otu PGF ahụ bụ Folun Rosho Aluko bụ ya kwuru na enweghị ihe ọbụla dịka na emere ọgbakọ maka ya bụ mkpebi ma mesie ya ike na isi ụlọọrụ sekretariat ha enweghị ihe ndekọ ọbụla nke mkpebi ndị emere iji wee wepụ ụzọ dị mma n'oche. Aluko mesikwara ya ike na ụzọ dị mma ka bụkwa onye isi oche nke otu ahụ gbakwunyekwa n'otu ahụ bụ nke dị n'otu ma legide anya n'ịrụzu ibu ọrụ ya. Ọ gbara ndị ọha na eze ume ọkachasị ndị bụkwanụ ndị nke na-elebara anya n'otu pati ahụ nakwa ụlọọrụ mgbasa ozi dịgasị iche iche ka ha tụzụga ya bụ ihe ndekọ n'ozuzu oke n'akụkụ. Ụlọ ikpe ukwu etiti dị na Abuja eyinye n'ụbọchị Friday abalị 8 nke ọnwa Mee maka ịnụrụ otu okwu ikpe nke chọrọ ka akwụsị onye isi ala Goodluck Jonathan n'oge gara aga ka ọ ghara iso n'ịzọ ọkwa nke ịbụ onye isi ala na ntuliaka 2027. Ya bụ okwu bụ nke kwuru na ọ bụ otu onye ọkaiwu aha ya bụ John Mary Jidobi onye na-achọ ịgwa ya bụ ụlọ ikpe ka ha kwupụta na ka ọ dị n'ukwu akwụkwọ nke iwu ala anyị na Jonathan etozughizikwa oke ịzọkwa ọkwa onye isi ala n'obodo a ọzọ. Ọkaikpe Peter Lifu na mmalite n'abalị 28 nke ọnwa April nyere iwu ka ewepụ ọkwa maka ịnụrụ ya bụ okwu nye ndị ọ dị n'aka ebe ha bụ ndị nke kụrụ afọ n'ala n'inye nzaghachi maka ya bụ okwu ikpe. Onye gbara akwụkwọ na-achọ ka e nwee iwu nke ga-esite n'aka ụlọ ikpe machie Jonathan ka ọ ghara iche onwe ya n'ihu otu pati ọbụla iji ha were zọọ ọkwa ntuliaka nke onye isi ala n'afọ 2027. Ọ gakwara n'ihu na-agwakwa ụlọ ikpe ka ha bụrụkwa ndị nke ga-amachikwa INEC n'otu aka ahụ ka ha ghara ịnabata maọbụ bipụta aha Jonathan dịka onye nwere ike ịzọ ọkwa onye isi ala.

otu akporo the obedient movement yo noro n'ubochi Thursday kwokwa o na hapu ya kokonko fodo otu ndi ekwuru na enwegi iwu obula kwadoro ha ma obu ndi mmadu na ebugari onwe ha ugbu a na ha gokwala otu obedient movement ma jirikwa ha ahu na aru oru n'otu ozi nke onye nnukwu hazi ha benyere aka na ya bu Dr. Yunus Atanko kọwapụtara na ya bu otu bu nke na ahutala ugbu a na enwele mmapu okwa na kwusoro ihe nke ụfọdụ ndị na-eme ugbu a ndị a na-ewebubo na ha chọrọ ime ka e nwee nghọtahie banyere njirimara ha idu ndu ha nakwa ihe ndị nke ha na-elegide anya na ya Tanko mesikwara ya ike o na ya bu otu chọpụtara na enweghị ihe ọbụla bụ akụkụ ọbụla maọbụ idu ndu nke na-arụkọrịta ọrụ ụkwụ na ụkwụ nke na-abụghị nke ha nwa n'onwe ke ha nọ n'isi ya bụkwanụ nke kwekọrọ ya na onye jiri ahụ otu pati Labour zọkwa onye isi ala n'afọ 2023 bụ Peter Obi. Otu ahụ bụ obedient movement yo bụ nke selitere isi ma bụrụ nke hiwere dịka ezigbotue ụdọ nke ndọrọndọrọ ọchịchị n'oge e nwere ntuliaka nke ezumezu afọ 2023 ebe a nọkwa nụ hụ na ụmụ ntorobịa ruru ọtụtụ nde dekọtara ọnụ ma bụrụ ndị nkwado gbaa gburugburu akara nwa udide niile dịgasị iche iche nnakwa n'ime ime obodo bụkwanụ ndị nke ebumnobi obi ịbụ onye isi ala dị mma n'ahụ ya bụ otu gakwara n'ihu gba ndị nnanye ha nkwado ume o ka ha bụrụ ndị nke ga-anọgide dịrị n'otu ma bụrụ ndị nke ga-adabere naanị o n'usoro nzirịta ozi nke bụ ezie bụkwanụ nke otu ahụ ji ewepụ ozi nke gbasatara usoro ihe omume nke ha na-eme. Bụrụ nwunye onye gọvanọ n'oge gara aga na steeti Ondo bụ Odoziakụ Betty Anyanwụ Akeredolu nakwa ụfọdụ ndị chọrọ iji ahụ otu pati zọọkwa ejirila nwayọ zọrọ gaa hụ otu pati Labour n'ụbọchị Thursday iji wee gbara akwụkwọ nke ngosipụta mmasị nakwa nke ịzọ ọkwa na ntuliaka 2027 ya bụ nwaanyị di ya nwụrụ nke bụkwa n'onye lụburu onye gọvanọ bụ Oluwa Rotimi Akeredolu nwụrụ anwụ chọrọ ka ọ bụrụ onye nke ga-eso zọọkwa ịnọchite anya mpaghara nke Imo East n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu. Ọ na-eme atụmatụ ịchụpụ omeiwu eze nwa Francis Onyewuchi nke otu pati All Progressive Congress. Na ka o si na adịkwa Onyewuchi bụkwa onye nke kwuru na ọ batara n'ụlọ nzukọ agba nke iri o na ya bụ otu pati LUP tupu ya bụrụzi onye nke gbafere n'otu pati APC n'ọnwa Julaị afọ 2024 mgbe ihe dị ka otu afọ gachara ejiri duo ya n'iyi ọrụ. Otu pati LUP kwuru na ha na-atụ anya na a ga-enwekwukwa ndị ọzọ nwere ebumnobi ịzọ ọkwa ndị ga-abịa kụọ aka n'ọnụ ụzọ ha maka ịgbara akwụkwọ fọm dịka nnukwu odeakwụkwọ ha bụ Maazị Ken Asogwa onye kwupụtarala na aha Akeredolu na ndị ọzọ so na ndị bịara ịgbara fọm mere ka a mata ugbu a.

ọrụ ndị uwe ojii na steeti Cross River nwụchiela ndị ọrụ na-eje ozi bụkwa ndị uwe ojii sitere na ngalaba ụlọ ọrụ ha na steeti Akwa Ibom n'ihi akọwapụtara na a na-ebo ha ebubo na ha nwere ngwa ọgụ ndị nke nọ ha n'aka dịka a na-ahụta na ọgbaghara nke ime obodo na-aga n'ihu n'ebe a kpọrọ Igio Idomi onye na-ahụ maka mmekọrịta nke ndị uwe ojii na ọha na eze bụ ASP Sunday Tiokpa bụ ya kwupụtara ọnọdụ a n'ozi nke o nyere ndị akụkọ n'aka na Calabar n'ụbọchị Thursday. ASP Etiokpa bụ onye gakwara n'ihu mee ka amata na kọmishọna nke ndị uwe ojii bụ CP Rashid Afebua enyela ntụziaka ka eme ezigbote nyocha banyere ọdịdị nke ha ji were ngwa ọgụ a nakwa ihe kpatara ha jiri ya n'aka. Ọ gakwara n'ihu onye mmasị obi ike na onweghị onye ọbụla na-agbanyeghị otu onye ahụ ha n'obodo nwere ike ịsị na ya ga-agba n'ahụ ikpe ziri ezi na-emesighị ike na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị njikere ịhụ na a ga-enwe kwụwakọtọ nakwa ikpe ikpe ziri ezi ma chebekwa ọha na eze n'akụkụ a. Ahụtakwara na ezigbote ahụ erughị ala nakwa ibu iro na ihu akpụrụkpụrụ malitere ịdị n'ime obodo Ugeo nakwa Idomi bụkwanụ nke kwuru na ọnọdụ ahụ bịara bịa kakwuo njọ n'ime izu ndị na-adịbeghị anya. Otu pati All Progressive Congress APC ngalaba ya nke steeti Enugu ekwuola na ọwụghị ya nwa akwụkwọ ịmụ ọkụ ahụ na-agbasa ugbu a n'ihe gbasatara otu esiri hazie ntuliaka mkpuke mmaka ntuliaka ime obodo ndị na-abịa n'ihu ugbu a na-akọwapụta na enweghị ihe ọbụla dịka na iwu kwadoro ya bụ ịmụ ọkwa ma bụrụkwa nke na-eduhie eduhie n'ozi nke ha jiri were na-agbagha ya bụ ịmụ ọkwa site n'aka ndị ndu otu pati ahụ. Otu pati APC kwuru na ihe ndekọ ahụ abụghị ha onwe ha wepụtara ya n'ebe ọ na-adịghịkwanụ mbenye aka ha ziri ezi nọ na ya. Pati ahụ gakwara n'ihu mesie ya ike na ịmapụ ọkwa ahụ bụ nke na-enweghị nkwado ọbụla nke sitere n'idu ndu nke iwu kwadoro n'okpuru onye isi oche otu pati ahụ na steeti ha bụ Dọkịta Martins Chukwu Nwike. N'ihi nke a onweghị afọ ọbụla oru ijuru dịka ozi ahụ kwuru bụkwanụ nke odeakwụkwọ mgbasa ozi na steeti ahụ bụ Uche Opute bụ ya benyere aka na ya. Ọ kọwapụtara na ndị niile ọbụla a sị na ọha benyere aka na ya bụ ihe ndekọ enweghị ikikere ọbụla ma n'ime otu ije ozi nke otu pati ahụ nakwa n'ime otu ije ozi nke otu pati ahụ n'ime steeti Enugu maka inyepụ ụdịrị ntụziaka ahụ maọbụkwa na ịhazi ntuliaka mkpuke n'aha otu pati APC. APC na-agba ndị otu ya ume na a ga-ewepụta usoro ihe omume nakwa ntụziaka maka otu ha ga-esi hazie ntuliaka mkpuke ha bụkwanụ nke ga-esi na ụzọ ha na-esi enyepụ ozi were bịa mgbe oge ya ruru. Onye omeiwu na-anọchite anya mpaghara Ụmụahịa North n'ụlọ nzukọ nke steeti Abia bụ Anderson Akaliro abụrụla onye na-ebeela akwa ugbu a maka otu esi n'ala Alubi nke ọ bụ ndị ọ na-anọchite anya ha n'ebe obodo a kpọrọ Ụmụagụ nọ na ya bụ kansụl Ụmụahịa North nwe akwa arịrị. Mmebisi a dịka ya bụ onye omeiwu kwuru bụ nke akọwapụtara na ọ bụ nnama nke a na-enyo n'obu ndị na-achị nnama kpọ ya were bata n'ime ala ubi ndị a na kpamkpamkpa mgbe ọ na-eche ya bụ okwu n'ihu nke ụlọ nzukọ steeti Abia dịka nke kwesịrị ịgbata ọsọ n'aka ngwa ngwa maka ọdịmkpa ọha na eze. Akaliro gosipụtara nchegbu o nwere maka otu esi lalusie ihe ọkụkụ n'ubi bụkwanụ nke kwuru na kamgbe afọ 2018 nke amaliterela ihe nke ekwurula okwu banyere mmechi nke ịchị nnama na-akpagharị ya na-ata ahịhịa n'agbanyeghị nke ahụ aka na lalukwe ọhịa nakwa ubi ndị mmadụ. Ọ gbara ụlọ nzukọ steeti Abia ume ka ha mee ihe n'aka ngwa ngwa iji dozie okwu a ma mee ka ọnọdụ a ghara ịbụ nke nwere ike ịghọzi ihe ọzọ ma tiwapụ ghọọ ọgbaghara ga-emi emi. Na nzaghachi o nyere ya bụ mkpesa nke onye na-anọchi anya mpaghara Ụmụahịa North webatara, onye ụlọ nzukọ nke steeti Abia bụ ndị nke kwuru na ha ga-ewere eziokwu ahụ wegara otu kọmitii ha ejikọrọ ọnụ n'ihe gbasatara nchekwa nakwa ọrụ ubi maka ịtụle ya ma mara ihe ọzọ ha ga-eme n'ụzọ iwu. Ọ bụ n'oge akụkọ ụwa nke si n'oge igbo ezu na-enye mba na 4.3 FM n'ala Aba na-abịara gị ka ị na-egere. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ma ọ bụrụ na m alọtaghachi nọsi ike ebe ahụ na-ege ntị maka na mụ onwe m na-abịa. Ndewo.

0: ozia si na enimba 94.3 FM aba na ntunye anyị iji hụ na I kwesịrị ịbụ ezigbo nwaafọ ejimọnụ
1: nọ ka anyị gazie n'ihu na akụkọ ndị nke anyị ka ji n'aka ka fọrọ

N'akụkụ azụmahịa, ụlọ ọrụ na-ahụ maka usoro nke mbupụ ihe n'ala Naịjirịa, nakwa ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchekwa nke ihe oriri nakwa ọgwụ na mpaghara ya bụ NAFDAC, abụrụla ndị nke kwuru ugbu a na ha emekwuola ka mgbakọ aka n'ọrụ ha sikwuo ike n'otu ha si eleba anya n'ihe metụtara nchekwa nke ihe ndị bụ akụrụngwa nke mkpụrụ ọgwụ nakwa ihe ndị ọzọ a na-eri eri n'aka ngwa ngwa ndị na-abata n'obodo anyị a site na nke nzụpụta ihe nnefu. Ya bụ nkwekọrịta bụ nke emere n'oge e nwere ọgbakọ n'etiti onye director general nke ụlọ ọrụ NAFDAC bụ Mojisola Adeyeye nakwa onye managing director nke ụlọ ọrụ NEPSA bụ Olufemi Ogunyemi n'isi ụlọ ọrụ NEPSA dị na Abuja, ka ozi nke onye isi nke nzirite ozi nke NEPSA ahụ bụ Dr. Martin Sode banyere aka ya mere ka amata. Ọka nkuzi Adeyeye kwuru na mgbakọ aka n'ọrụ ahụ dị mkpa iji hụ na a ga-emesikwu nledo nke a na-elodo ntụbata ngwaahịa mmepụta nakwa mbupụ nkesa nke ihe ndị bụ maka ọgwụ, ihe oriri nakwa ihe ịchọ mma, bụkwanụ ndị nke a na-azụta n'ogbe nke bụ ịzụ ihe n'efu n'obodo anyị, ebe o kwuru na nchegbu dị ugbu a otu esi ahụta na ụfọdụ ọgwụ ndị bụ adịgboroja na akpụrụka na-agbasa agbasa ugbu a, ebe ụfọdụ ihe ndị a na-eri eri n'ime ahịa ugbu a bụzi nke na-erughị oge a chọrọ, na-emesighị ike na ọ dị mkpa ka e nwee nledo anya siri ike nakwa nrube isi n'akụkụ a. Ụlọ ọrụ abụọ ndị a kwekọtakwara na ha ga-ehiwe otu kọmitii nka na ụzụ mmadụ asatọ ga-emejupụta iji nyochaa ihe ịma aka ndị nke nwere ike ịkpa aka n'usoro nke ga-adị irè maka nchekwa n'ime ogbe ndị a na-erepụ ihe n'efu, ma hụ na ha ga-atụpụta ogbugbo nyere ya. N'akụkọ ntụrụndụ, onye otu egwu amamana nke Afrobeat na Lanyi bụ Davido amapụla ọkwa atụmatụ ọ na-eme ugbu a iji hụ na ọ ga-agakwa ihe ọmụmụ nke otu afọ maka nzere nke Master's Degree n'ihe gbasatara nka sayensị ndọrọndọrọ ọchịchị n'otu ụlọ akwụkwọ mahadum nke nọ na mba UK afọ ọzọ, mgbe ọ na-ekwu okwu n'otu ihe omume nke ha mere. Ya bụ onye otu egwu nwere n'ihe nrita nke o nwetarala mere ka o doo anya na ya agaghị eme ihe ọbụla bụ ihe ọmụmụ n'ụlọakwụkwọ mahadum Adeleke dịka ọtụtụ ndị na-atụ anya na ọ bụ ebe ahụ ka ọ ga-aga. O kwupụtara na ọ bụ eziokwu na ihe omume nke ọmụmụ ihe mgbe mmadụ na-apụtala n'ụlọakwụkwọ mahadum bụ nke ga-esochi ma ọ bụrụ na ị nweela otu afọ nke iji were mee ihe, bụkwanụ nke a na-ahụtakarị n'ihe gbasatara ihe ọmụmụ nke nzere Masters na mba UK. Mmapụ ọkwa ahụ bụ nke kwuru na ndị na-aja ya mma kwadoro ya, ebe ọtụtụ n'ime ha bụ ndị nke kwuru na nke ahụ dị mma ma bụrụkwanụ nzọụkwụ nke o ji chọọ itokwu etuo na mmadụ ma ewepụchaa na ọ bụ ịgba ka ọ na-eti n'ihe gbasatara ime ndị mmadụ obi ụtọ. N'ikpeazụ, n'akwụkwọ egwuregwu, nwa eze nke mba Britain bụ Prince William ka ahụrụ na ọ tọgburu ya tọgbu dịka ọ wụlara elu n'ihe gbasatara njalite nke ọ na-ajalite ndị otu egwuregwu bọọlụ Aston Villa, dịka akọwapụtara na nke ahụ hiri odo n'abalị ụnyaahụ n'ama egwuregwu Villa Park dịka ọ nọ na-ekiri otu ndị a bụkwanụ ndị otu egwuregwu na-eme ya n'obi ka ha bụ ndị nke nwetara mpụtara nke okwe amam ugbu a na mpaghara Europe. Ya bụ nwa amadi ama dịka Prince of Wales bụ onye nke ọ na-ekwegide ekwe n'ihe gbasatara obi ụtọ jupụtara ya n'obi dịka ọ hụtara na ndị ọ na-ajalite bụ ndị nke lere otu egwuregwu bọọlụ Nottingham Forest jiri ọkpụ goolu anọ were zụzụ ọhịa dịka ha nwetaziri ikikere nke ịnọ n'agba ikpeazụ nke iko egwuregwu Europa League. Akọwapụtara na ya bụ mmeri nke otu egwuregwu bọọlụ Aston Villa nwere bụ nke ha meriri ndị otu egwuregwu bọọlụ Nottingham Forest n'ama egwuregwu Villa Park, bụkwanụ nke akọwapụtara na nke a bụ ụkwụ mbụ ha nke ha ga-eji ọ bụrụ na agụkọta ya bụ akara ha nwetara ya wụrụ atọ nke ejiri otu were sata, bụkwanụ nke na-eme n'ugbu a ka ha bụrụzi ndị nke ga-agba nke ikpeazụ na ya bụ ịma aka egwuregwu Europa League.
otu ihe si wee dịrị ya na ya bụ ama egwuregwu bụ nke kwuru na ọ gbaliri elu n'ihi na ndị gbakọtara na ya bụ ama egwuregwu ruru 43,000 ndị nkwado ndị nọ were anya ha gwuru anya n'ịhụta otu ya bụ ịma aka shiri hịọ ebe ndị nọ na ya bụ nlepụ anya gụnyere Prince William onye kwuru na otu o siri malie maka obi ụtọ bụ nke ndị eserese o nakwa ndị akụkọ nwetara ma gbasaa ya. Ọ bụ n'akụkọ egwuregwu ahụ ka ọkụ na-anyụ n'akụkọ ụwa nke ehihie a, mana tupu a pịachie m ya ọ ga-amasịkwa m ka m chetaghachiri gị isi akụkọ ndị gbara ka ọnwa n'akụkọ anyị taa. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya na-akpọ oku ka ọ bụrụ na ndị ọ dị n'aka ọ na ihe metụtara ụkpụrụ a na-eme maka ịchịkwa mbelata nakwa ihe ndị ọzọ gbasatara otu esi enwe ọghọm nke ihe ọṅụṅụ na-abana anya na-akpata na Naịjirịa ga-etinye aka maka nke ahụ ka onwe ike ga-aga. Otu jikọrọ ndị gọvanọ na otu pati APC akpọrọ The Progressive Governors Forum ekwuola na ọ bụghị eziokwu ihe ndekọ ahụ na-efegharị o na onye isi oche ha bụ Governor Hope Uzodimma nke steeti Imo achọpụla ya n'oche ya. N'ikpeazụ, onye na-anọchite anya mpaghara Ụmụahịa North n'ụlọ nzukọ nke steeti Abia Anderson Akaliro ebeela akwa ugbu a maka ịla n'iyi nke a na-ala ala ubi nke ọ bụ ime obodo ndị ọ na-anọchite anya ha bụ Ụmụagụ Nwe ya na kansụl Ụmụahịa North ugbu a. Anyị ana m ekele Isaac maka ịchịkọta akụkọ ndị a n'asụsụ bekee ma mee ka o rue m aka ebe mụ onwe m onye tụgharịrị ma tapịrị gị n'asụsụ Igbo ezi nne mmadụ na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka na ama m na ị n'ebe ahụ. Chetakwa na oge Igbo ezu amalitela na-enye mba 94.3 FM na Alaba na-asị gị kpụdebe nso maka na nke taa bụ nke ngwụcha izu. Anyị ga-anọrị nke ọma nwee obi ụtọ nọsi ike ebe ahụ ka anyị nwee ike gaa n'ihu. Onye ọma m, ehihie ọma.

0: Alo. Nke ahụ dị ka ọ kụpụla. Biko, ọ bụrụ na ọ bụghị ọkpọtaghachi m ọzọ, ka anyị nwee ike gaa n'iru. Alo. O weghị.
1: Tọntọ nwaanyị.
0: Mazi Josephat.
1: Nwaanyị tara iyi.
0: Okechukwu anụ sie m.
1: Ọmụa.
0: Elotu imere.
1: Adịwadịdị.
0: Otu a.
1: Onye ihe ọma o.
0: Ya gaziere gị dede m. Imela kpọọ ole.
1: Arịkwa
0: m mma dede m.
1: Ọnụ n'obodo ndị mma aga na kpọtụrụ oge ụmụ ebe akwụkwọ ndị ụzọ ebe. Nsogbu adị mma anwụ na-ekwu na mgbanwe anyị mere nsogbu
0: ya dị mma dede m, ya gaziere gị nọ. Ndewo, ndewo. Ahụrụ m nke gị isi m dị iche. Oyoyo, ha n'ịhọ. Enyi ya ma ị bịala ya ezinụlọ gị kwanụ. Kachukwu okike abịa ma gọzie gị. Ekelekwala m Chineke na taa bụ Friday. Abụ m nwaanyị CPM. Nwaanyị CPM ya dịrị gị na mma. Ndewo ezinụlọ dị mma. Nde nke gị kwanụ. Nwaanyị CPM. Bịala ya ezinụlọ gị kwanụ. Kachukwu okike abịa ma gọzie gị. Ekelekwala m Chineke na taa bụ Friday. Abụ m nwaanyị CPM. Nwaanyị CPM ya dịrị gị na mma. Ndewo ezinụlọ.

0: onye nyere ọkwa nke ịbụ onye minista maka ikikere ugbu a bụ Joseph Olusankami Tegbe agọla o na ihe gbasatara ụfọdụ kepukepu nke na-ekwu na ya kwere nkwa na ya ga-edozi ihe niile bụ nsogbu nke isi iyi ọkụ latrik ala anyị bụ Naijiria n'ime ọnwa atọ. Tegbe site n'aka onye nkwuchite ọnụ ya bụ Adeola Adelabu bụ ya kwupụtara ma na-akọwapụta na ya bụ okwu bụ nke eji were na-atụgheri ma na-ekwugharị ihe ndị nke ya kwuru n'oge a nọrọ na-eme ya nyocha n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu n'abalị 6 nke ọnwa Mee afọ 2026. N'ozi nke ezibara n'akara S ụnyaahụ bụ Thursday, Adelabu kwuru na ya bụ onye a chọrọ inye ọkwa minista naanị ihe o kwuru bụ na ọdịdị nke mkpugharị ndị e nwere ugbu a n'ikikere ọkụ na ngalaba ya ga-abụ nke na-arụ ọrụ nke ọma ebe ọ kọwapụtara na ihe fọzirinụ bụ nnyocha nakwa njụta ihe ndị nke nwere ike site n'aka ndị ọ dị n'aka were mee maka ihe inwe ike na-agakwu aga. Ya bụ onye enyemaka kọwakwara na ya bụ atụmatụ nke a na-eme maka ya bụ mkpugharị nke a na-eme atụmatụ ya ga-elegide anya n'ịkwalite otu ya bụ ngalaba si arụ ọrụ ma lebakwa ihe ịma aka nke mbupụ gaasị na-enwe nakwa ịgbatịkwu ma gbasaa otu esi jiri igwe prepaid were na-agụkọ igwe ọkụ ọkụ latrik gbaa gburugburu ala Naijiria. Ndị gọvanọ ruru mmadụ isii chọkwaranụ ndị bu n'obi ịzọkwa gọvanọ ruru mmadụ isii n'ime otu pati All Progressive Congress na steeti Yobe ajụla ebubo ohu nke a na-asị na ha abịakọtala ọnụ wee kpọpụta otu onye maka ntuliaka ọkwa onye gọvanọ na 2027 na-emesighị ike na ya bụ usoro na-emetọ ma na-emegide ihe ndị ụkpụrụ nke ntuliaka wepụtara nakwa akwụkwọ iwu nke otu pati ahụ. N'ozi nke ha zipụrụ ndị ntaakụkọ n'ụbọchị Thursday, ndị a nwere obi ya ịzọkwa nke gọvanọ si na atụmatụ ọbụla a na-eme ịmakwasị otu onye n'isi otu pati n'isi otu ndị otu pati ahụ na-epughị ụzọ mee ezigbote ịjụ ase ekwesịrị ekwesị nakwa irubere usoro ọchịchị onye kwu uche ya isi ga-abụ nke ga-ebute ọgba aghara nakwa ahụ erughị ala nakwa nkewakwa n'ime otu pati APC na steeti ahụ. Ha kọwapụtara na ọ bụ naanị ntuliaka mkpuke kpọmkwem bụ ya bụ usoro kachasị mma ma bụrụ nke kwụ ọtọ nke otu pati ọbụla nakwa ndị nọ na ya n'otu n'otu ga-eji mata na ebe a ka ha kwụ ma bụrụkwanụ ndị nke na-ama ihe a na-eme. Ndị a bụ n'obi ịzọkwa ka ọ dị ugbu a na CEO ka ewepụ onye isi oche otu pati APC nakwa ihe ndị ọzọ bụcha usoro emume niile nke a na-eme nakwa nledo nke a ga-eledo ntuliaka mkpuke nke ịzọ ọkwa gọvanọ n'otu pati ahụ na steeti ahụ. Onye jiburu aha otu pati Labour ọzọ ọkwa gọvanọ na steeti Lagos n'oge gara aga bụ Gbadebo Rodis Vivo na-arịọ ndị na-akwado otu Obedient Movement ka ha nye ya ohere n'agbanyeghị otu o si bụrụ na a na-akatọ ya maka mkpebi ya nke o mere na iji nọgide n'ime otu pati African Democratic Congress kama iso sonyere otu pati Nigerian Democratic Congress. Rhodes Vivo bụ onye rere arịrịọ n'akara S taa bụ Friday mgbe ọ na-enye nzaghachi maka nchegbu nke ndị nkwado ya ndị na-ajụ ya ihe mere na o jiri ka kwuo isi nọrọ n'ime otu pati African Democratic Congress n'esoghị Peter Obi nakwa ndị ọzọ bụ ndị gbapụtara ihe n'ime ọchịchị aka gbafee otu pati Nigerian Democratic Congress. Ya bụ onye zọrọ ọkwa gọvanọ n'oge gara aga otoro oke nke ndị Obedient kere n'oge emere ntuliaka 2023 ma gbaa ha ume ka ha nwere ya ndidi dịka ya na-ahazicha ihe na mkpebi nke ọ na-eme gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ gakwara n'ihu nye ndị nkwado ya mmasị obi ike na mmekọrịta ya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ebe otu Obedient Movement nọ ka siri ezigbo ike dịka ntuliaka 2027 na-akpụdebe nso. A sị na mmadụ atọ bụ ndị nke kwuru na ha nọ na-agba ọsọ n'elu ugwu nke Indonesia akpọrọ Dukuno anwọn ugbu a dị ka ekwuru na ya bụ ugwu gbawara ma gbọpụtawa elu nke dị ezigbo ọkụ na-ere ere n'ụtụtụ taa bụ Friday. Mmadụ atọ a ndị asị na ha nwụrụ anwụ ugbu a so na otu ndị bụ mmadụ 20 si na mba Singapore nakwa Indonesia, ndị nke kwuru na ha malitere ịrịwa ya bụ ugwu ma na-agbatụ egwuregwu a na-agba n'elu ugwu n'agbanyeghị na asị kwao na mmachi nọ n'ime nke ahụ. Ndị fọrọ afọ na ya bụ otu ka ekwuru na emechaziri ya bụrụ na ndị nnapụta hụrụ ha ma kpọlite ha pụọ na ya bụ ugwu. Ndị ọrụ na oge gara aga nyere ntụziaka nke ịdọ aka na ntị megide iri ugwu ahụ n'ihi nchegbu ndị ha nwere maka nchebe onye na-arị ugwu. Akọwapụtara na n'abụghịkwa naanị ndị abụ otu ndị mmadụ 20 rịwara ugwu ahụ, ndị jiri anya ha were hụ ka ihe siri mee kwukwara na enwekwara ndị ọzọkwa nnọkwa dịka ndị na-arị ugwu n'elu ugwu ahụ mgbe ahụ ya bụ ugwu tiwara. Ọ bụ na ya bụ nchekwa akụkọ nke elekere mbụ dịka ọ bụ Daniel Ototo chịkọtara ha ma hazie ha. Ma na-ekele gị maka na mam na ị nọ ebe ahụ na-ege ntị, matakwa ọ na ị ka na-aga n'ihu na nnọkọ anyị na-enye mgbe na chefu ọhụụ Entire FM na Laba. Na-asị gị nọsi ike ebe ahụ ka anyị nwee ike na-aga n'ihu. Onye ọma m ndewo ndewo.
1: Enyimba 94.3 FM anyị apụtakwala ọzọ n'ọgbọ. Ndị ọma n'ala ala obi ka anyị na-ekele unu na-asị unu, unu bụ ndị eji aga mba, unu siwere ya na-agbọ. Otu unu siri nye anyị nkwado, otu unu si gba anyị okirikiri makwa anyị n'ụkwụ, anyị na-ekele unu na-asị unu daalụ sọ. Maka na enyimba ma ọ bụghị enyimba ọ gaghị adị ka enyimba. Anyị apaliekwala ọzọ n'ikuku. Enyimba
2: Oh, my God.

Etu amu kari, amu mneima kwa una tabo Friday. Iyo gogo, manakodi ubua o kanya ibua kwa iyo gogo tua, kanya mwike zoba nyoko nuga kukabwala, makanogi yirula, amu mnedela njukire. Obi toka mjina na batagi wa makanama mneima na uga, humbu kwa nonke ya inge jile batoya nisa kukondebora na kwa kukirulu ubua. Ni nyimba na 4.3 FM na laba, bukwa numbai jile batoya nisa kukondebora kwa unwa. Mata kwa mata na gio mwegio unwa lofado ni mehanke hono na makanogi ruo gi mwibu batawara mukugi. Nisa kukongobla masarege ige joku ndigo sire ni mihini kunoduru ganya ureme ntunyegi. Obu ya siasi obu ya chireme chire mwa bukwa no. Inhe nogi nubi kama hune ega kuhama nisi ntu na dabire na isi ya kuko nkobla ine leba nye chita kwa unu utu nkeji kiwene ega kwa nye jotu nkeji ahuri kuhu kwa bula mwini kikusu wabagara ekpo mmadi iji ekpo mmada aha noza neo kwese ge kwese ikuwa kwa diangande na adaba gadaba mwabe ekpewe ekpere neo kwese ge kwese ega yejoku ndi ahuri mentu nyegi hazio kugio kwa ode kwa unye ngujirumine anafone ukuwa kwa unu utu nkeji ama mnige rubisi na ukurundia deka ina zoba unyu kwa kabu kwa muyoyo nekpo mwazi chema na gana Niji wapu yosubu wakanyi leba toya nisi ya kukonde nke mhuturu na akukwa kukode Daily Post. Na Daily Post toka mna hisi ya kukule no lendia. Na Daily Post kufwadi isi ya kukonde ya nabwa mniruo. Uli ikpa kachapula o akukwa nke show reji na sena yenwegi ikpe. Uli ikpa kachapula akukwa nke show reji na sena yenwegi ikpe. Ni hima tatara ii imaja tinibu ni kuku. Bukwa ni ikpa ni ikpe yubua. Asena show reji nwe derede nke odere ntinye ni kuku. Were na maja. Na maja tinibu. Mana show rea wetala kukubwa si hiya hea unwegi ni unwegi ikpe yenwene. Na biko na uli ikpe na bata unke ya wetu rubu awuna yenwegi ikpe uli ikpe ase yamba inwe ni ikpe showre inwe ni ikpe o unkebu ni isi ni kukuna amaja tinibu ainga gani huni ikpe gikpa ase kwa kodi ubua o negudi na madirina atuwa mwona mwona ubua ebe ndio zome rukwara huo na wapu wahuru nkane mekwala na state ipla tuo nisi situ totaka ahu kwara newebe nine bidrobo wangroma angroma neimo bedakboro mbara zongo na kanso kwa nke state ipla tuo eba ahu takwara na obara fe kwara fe ubua nde mada mwokwa lao eru kure hirina atuwa ebe ndio zome rukwara huo na mwapu wahuru nke mene na mpagara hubua. Makibu onyi siala na fobuka boni ria buona sao. Makibu onyi siala na fobuka boni ria buona sao. Asin ebe ni nene teteo. Ebe ni nene tegete. Gonyo abula chimpuru obi ya nakao. Kamana ihi woli ikwe geku. Makiru eru nke Jonathan ezo kwao. Makane mwronye wabatero wa oku. Se onye kwa dila otu Jonathan. Pati obule kwa dila Jonathan. Na Jonathan eruzi kwa geruo. Ema uloru aine kemotu pati. Onye abula Jonathan abira ni huha. Na haba woso. Habo waso na hanyo kule Jonathan akukwezo kwa bula. No tozu gyoke. Agaruli ikpe oga abwa yaba kukwa. Anyo bula nubua ni kepu wante. Kepu wanya ne leo. Kamuna ni huli ikpe gekpeo. Ihe metoro ne rano weko tohoko. Ima mbwe mamakoro mwe ya ihe wuno hoge ya nanyao. Awu koka enkotoro haijia ihu nanyao rekoto hakpai pai pai. Ya urukwa maka oku maka ekwose ekwa mbo anka na ekuya nka ka Trump na ekuo asi ihe ndi ai metro ihunu wabo ndi ai mere na ira na owe ihu na nya ka ijire tatu ho okpo ima mgbe mama owu mpale toro nwa ya opota ge no hu ge nwa ya na nya yakodo ya okpo iko iko ima wo yodo ya ka na nte ama na uru maka ekwose ekwa mbo anka na ekuo ku banyere ekwose ekwa mbo nka ka Trump na ekuo puta o ndi ozo si naka ya muta na oro ndi ozo si naka ga mevua were mutono aya kujire honu aya mene ka hamata na iyaba ahia na azu azu maka no shi na ya wewo aka jiako wo bilonia nka ka gumi na ekwupata na ndi olu ogbalaga o na ha mutaro onu site na aka onye ntoro ukwa na aka jiako bo evans awo ihe gumi na ekwo oso ya kujire ndi olu ogbalaga onu ase na mbia kotonu nke kwa mkwa sono biyo buiji huna ochicho nye kuche ya gesi kwezi buike mbia kotonu nke kwa mkwa sono bi
abụ iji hụ n'ọchịchị onye kwu uche ya oge sikwa ike. Nke a ka otu a kpọrọ kwa nkwasị ya movement na-ekwupụta. Naanị nsogbu Tinubu nwere wu ole mgbe ọ gakwa na-emezu nkwa o kwere ụmụ Naịjirịa, ọ gwụla naanị nsogbu nke Tinubu nwere. Nsogbu ya wu oge ọ ga-eji were mezuo nkwa niile o kwere. Ị na-aghọta ihe unu nye ya oge? Ọ bụrụ na unu achọghị n'inye ya oge, ndị n'otu ọ ga-esi mezuo nkwa o kwere ụmụ Naịjirịa, maka na ihe ewukwa nsogbu ya ugbu a gwụla naanị oge nke unu nwa na-achọghị nye ya. Awụ ihe onye nkwuchite ọnụ otu pati APC na-ekwu. Maka Peter Obi, hụrụ ndị ahụ yaghara nụọ. Ha yaghara nọọ, ya ga-apụta nọọ n'ikuku, were kamera were kwuo onwe ha n'ihu, si ha wu obedient movement. Ha achụọla Obi. Ndị ahụ chọrọ ịkpata nghọtahie, ndị ahụ chọrọ ịkpata ịgharamịgha. Adịghị anyị na-agadịghị ahụ. Nke a ka Yunus Satanko, bụkwa onye isi nke ndị bụ otu obedient movement n'eziokwu, na-ekwupụta ugbu a na ndị a chọrọ ibi megheri ndị mmadụ anya ka ha ghara ịma ndị nke bụ obedient movement n'eziokwu na ndị nke bụ ndị ịgharamịgha ya. Na ịhụrụ ndị ahụ yaghara na were kpọta ụnyaahụ na unu sọkwa ha sọ, adịghị obedient movement ndị ehi wuo. Maka okwu Peter Obi kwa onye na-ekwu okwu Peter Obi dịka Daniel Buwala, onye ahụ ama mma m ga-asị na ishi adịghị ya mma. Ama m nwere ike sị na onye ọbụla lere okwu Peter Obi na-ekwu ya otu Daniel Buwala ji asaghị ọnụ ya na-ekwu, ama mma m ga-esi onye ahụ ishi adịchaghị ya mma. Nke a ka Aisha Yesufu na-ekwupụta maka Daniel Buwala nakwa ihe ọ na-avụ ishi n'ọnụ ya. A sịkwa na ka ọ dị ugbu a, ọdụ mmanụ patrol ndị nwere na Naịjirịa na ha ebelatala ọnụ ego nke mmanụ patrol, dịka a na-ahụtakwa na ndị otu ipu mmanụ emeela nzaghachi. Tinubu sị na ya ahọpụtala Ọgbara Banjoko, otu nwaanyị a sị na aha ya bụ Ọgbara Banjoko, na ọ ghọọla onye nnọchiteanya nke steeti Lagos n'otu bọọdụ NCS. Amaghị ha o, ha ghọọla ndị a na-amaghị, amaghị ndị ha wụ, ma ha enwere ihu, ma ha dụ anọ, ma ha nọ n'obodo Naịjirịa, o nwekwa onye ma ha. Jụọnụ m ihe ụlọọrụ NNPCL na-eme, onwe onye manụ. Nke a ka Tiku na-asị, biko ka akwụsị ihe ọbụla bụ na ụlọọrụ NNPCL nakwa ndị China mbịakọta ọbụla ha na-eme ugbu a, sị kwụsịkwa ya, maka na ọ wụrụ ụlọọrụ NNPCL. Ma ha na-anọdụ n'ụwa, o nwere ihe ha na-eme, o nwere onye mara irire ha na ya makwa na Naịjirịa. Nke a ka Tiko na-ekwu. Otu onye ezodinala amama na steeti Lagos a sị na aha ya bụ Ọba Nojendim Fashola a sị na ọ tọgbola ngaji. Ndị nne na nna nke ụmụ akwụkwọ nọ na ihe ogugo nke eze na Uniyo ebela kugbu a, n'ịhụkwara ihe a sị na ụmụ ha na-agụ, adịghị nkwado nke enyere ya bụ ngalaba ọmụmụ. Ọ bụdị ha gụchaa ihe a kwụfụsịcha ụgwọ a ya wụrụ n'efu, ọ ya ka ụmụ ndị nne na nna bịara akwa ugbu a. Sị ya bụ ihe ọmụmụ nke eze ọwụ, ụmụ akwụkwọ nọ na ya na Uniyo a sị na ha enweghị akreditation. Ọwa gụchaa ihe ugbu a, bịagwa ha na ihe ha gụrụ furu ọhịa, ọ ihe ndị nne na nna na-ebe akwa. Gọọmenti Enugu eleela otu ogige ebe a sị na o nwetaghị iwu, ọ nọghị n'ụkwụ akwụkwọ na ọ ga-arụ ọrụ dịka ile nye nlekọta ahụike gbachie ya. Akwa ịhụrụ ebumnobi onye ọbụla na-eme hịrọ ka ị bịa bụrụ n'obi na ị ga-azọ ọkwa onye isi ala. E nwere ha ike iji ya te uwe ọcha gị pọtọpọtọ. Ha ga-eji ya were tere m uwe ọcha gị pọtọpọtọ. Ọ ihe m chọrọ ịgwa gị, Jonathan. Harawakwa ha na ihe a ha egwugharị ugbu a. Mmiri a dị dọtị, mmiri a ruru unyi. Adị nga ha were ya lee uwe ọcha gị iyi ugbu a, were ya wụzuo gị ahụ. Nke a ka primate ayodele na-adọkwa Jonathan aka na ntị. Maka fopuka bụ na iri abụọ na saa, ndị uwe ojii agbarala tọgbọ otu onye na-atọrọ mmadụ, natakwa ya ngwa ọgụ ya na steeti Plateau. A sịkwa na akụ mmiri igwe nakwa oke ifufe eleela ime obodo laa n'iyi na steeti Kebbi, mebisichakwa ma anyị ime ụlọ ndị mmadụ. Ndị uwe ojii Naịjirịa nwụchiela mmadụ asatọ na enyo na ha bụ ndị ọkpa egbe na ndị na-atọrọ mmadụ na steeti Nasarawa.
ndị uwe ojii nwụchikwara mmadụ anọ na-enye ọnụ anwụrụ ihe jikọrọ ha na ntọrọ nke atọrọ otu onye ọrụ ubi n'Oyo. Ndị uwe ojii amalitekwala inyocha otu ozu nke onye nwe ozu ahụ wụ onye na-eme isi a chọpụtara na o rewele erewe n'Oshogbo. A chọrọ ịmazi ihe dugara na ya bụ nwa amadi nwa nwụ. A sịkwa na ọ naanị potable nọ n'otu ọgba ihe ọgbụgba ya ụgbọala ya o nke nwere ihe mberede n'abalị o ọ fọrọ otu abalị ka o mee mmemme ịgụ nwa ya aha ya na ihe mberede okporo ụzọ ahịọkwọta o naanị ya nọ n'ime ụgbọala ahụ. Ka ọ dị ugbu a na m ha ahụla na nwa m dị ka ọ ga-enwe ọnatarachi ịbụ onye egwu. Ana m na-elele nwa a nwa a na-emekwa m obi ụtọ. Ọ dị ka nwa ga-awụkwa onye egwu otu anyị nwawụ ndị egwu. Nke a ka Dekun Legodu na-ekwupụta. Adịma ndị ahụ bụ isi akụkọ ndị nke m hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post dị ka m si na Daily Post ugbu a na nzọbanye ụkwụ m n'akwụkwọ akụkọ The Vanguard. Na Vanguard ka m na-ahụ isi akụkọ ole na ole a. Isi kara obi bịa gbachie n'ọfịs anyị o. Ọ bụrụ na ị ga-akata nwa obi bịa bịakwa naanị gị o jiri ụkwụ gị bịa bịa ịbịa ịgbachi ọfịs anyị o nke a ka tụrụ aka ya ọnụ ndị otu ya na-agwa nwike o tụrụ aka na-agwa nwike sị esi ịwụ ihe ahụ ọ sọrọ gị wụrụ iwu eluigwe n'elu ala zọrọ n'ụkwụ gị o naanị gị soro bịa ka ịgbachi ọfịs anyị nke a ka otu pati nke tụrụ aka nọ n'isi ya na agwakwa nwike na ndị otu nke ya o.

0: ọchịchị ti agbarụ ọla ihu na ihe akpọrọ Tinubu. Ọchịchị etiti agbarụ ọla ihu na ihe ahụ akpọrọ Tinubu, nke ahụ akpọrọ ya ozighi ezi, ọ dịghị correct. N'unu le nke dị correct, ịchịkọ Tinubu na-eti ya His Excellency. Iti ya His Excellency gị kpọọ ya bụ Lamed Tinubu GCFR, President, Commander in Chief of the Armed Forces, Federal Republic of Nigeria. Ọ wụ ihe ọwụ. Ị hụrụ ya? Amakwala m akpọ ya ihe ọzọ. Ịkpọ ha na Tinubu ti ya His Excellency. Excellency a pụtara na ọ bụ onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu GCFR, ọchịagha n'isi ndị ọchịagha niile n'ọchịchị nke Naịjirịa. Ị na-agọta ọwụ ihe akụme na-ekwu ugbu a, dịka ihu ha nọ na-eshi nnọọ nshị nshị maka otu ha siri si o na-akpọtaghị Tinubu aha. Unu na-akpọ ya, unu amana otu unu ga-eshi hazie ya na nkwe na nkwe. His Excellency na-abịa mbụ tupu ahapụ Tinubu, gị bịa ti ya GC, ị ghọtala? Ka o doo unu anya. Adị mmasịkwa na ndị ọkpọ egbe elela mmadụ 13 gbuokwa na mwakpo ọhụrụ ha mere na Ebeletu, merụọkwa ndị ọzọ ahụ. Maka ikwutọ Tinubu n'okwu ahụ nke o kwuru megide Tinubu, ị nwere okwu ikpe ị ga-aza ajụjụ ya, ma ị kwere ma ị kweghị? Nke a ka ụlọ ikpe na-agwa Sowore. Werenụ vootu unu, were hụ na ihe niile m malitere ịrụ ga-aga n'ihu. Werekwanụ vootu unu, were rachiere m ka ihe niile m na-eme na steeti Ekiti gaa n'iru na ntuliaka nke gọvanọ afọ a. Nke a ka onye Banji na-agwa ndị steeti Ekiti. A sịkwa na ihe karịrị nde mmadụ 35 bụ ụmụakwụkwọ Naịjirịa, ha na-elekwa Nneko, elele ha Nneko n'ime ihe dịka afọ 25. Nke a kụnye rejistra ya bụ otu na-ahụ maka ule Nneko na-ekwupụta. A sị na ndị ọlụọ ndị agha soja elele ebe a na-emepụta ngwa ọgụ n'ụzọ iwu na-akwadoghị, gbaka ya ma sị ihe ka ọwụ ihe na-eme ebe na steeti Plateau. Ha nwụchikwara mmadụ 5 ugbu a. Naịjirịa na-arụ ọrụ ugbu a. Naịjirịa arụgo ọrụ ugbu a. Ị na-ele Naịjirịa anya, gị mara na Naịjirịa na-arụ ọrụ. Nke a kachasị maka na eshikwa ọnwa, ọsọ nwee ihe ọbụla unu na-ekwu, ọ na-eti ụkwụ ya n'ala, na-asị ihe ọbụla unu na-ekwu gbasara unu. Ọ bụrụ maka Naịjirịa ka emụnwa nọ na Naịjirịa arụwa ọrụ, ọ bụ ihe Shetty maka na-ekwu. Ndị na-egbu mmadụ, ndị ọbụla bụ ogbu mmadụ, ndị ahụ wụ ndị omekome, maka na enweghị etu ị ga-esi si ha na ha wụ ndị na-eyi ọha egwu wụrụ ndị alakụba. Maka na onye ọbụla kparala egbe, kpara mma, kpara nkụrụnkụrụ, were kụgbuo mmadụ ibe onye ahụ wụ onye omekome, akpọla ha ndị na-eyi ọha egwu ndị ụlọ ụka alakụba. Nke a ka onye Sọtanụ na-ekwupụta. Ụlọ ọrụ na-enyocha eluigwe ekwuola na mmiri ozuzo nakwa oke idei nwere ike ịdapụta na Lagos, Delta, Rivers nakwa steeti 16 ndị ọzọ, na-adọ ha aka na ntị. Adịma ndị ahụ bụ isi akụkọ ndị nke m hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard, dịka m si na Vanguard ugbu a na-azọbanyezi ụkwụ m n'akwụkwọ akụkọ pụọ ncha. A sịkwa n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ugbu a, ọ dịka onwere otu ha si na-ahagharị nnọọ ọkwa ọrụ ndị n'ebe ahụ, dịka Oshomole were nnọọ n'otu a bụrụ ya n'otu a koyeko kokwasa ya akpabio. Oshomole kpọwadoro oku si akpabio, ọ dịka ị gara itudu n'oche ahụ, ọ dị o yiri ka oche a emewele gị n'isi. A sịkwa na ha na-achọ ịwụgharị ihe. Otu EU na-adọkwa ndị ọrụ njem ụgbọelu aka na ntị ka ha gharakwa inwe ihe ọbụla ha ga-etinye n'ego nke eji agba mmanụ nke ụgbọ mmanụ ụgbọelu. Mgbe enwekwala ihe ọbụla ị ga-atụkwasịrị onye ọbụla, gị bịa sị ya ihe ekwuru atụkwasịra gị ihe, ọ maka na mmanụ patrol anyị ji akwụ ụgbọelu ọ dịla ọnụ. Mgbe onye ahụ na-akwụchala ụgwọ tiketi ya, ka ọ banyezi n'ụgbọelu gị ebe ọ na-aga, gị bịa gwa ya na enwere nke ọzọ ọ ga-akwụ na mmanụ patrol otu EU si mba emekwala nke ahụ. Jonathan na eleba anya mara ma ya ga lohashikwa na ogbo nto nke ndorondoro ochichi o dika ulu ikpe si na ha ga nuru okwu ikpe nke iru eru yimi otu ahu na popuka boni ria bona sata otu nwa Nigeria maka igucha ndu maruru ya ka o odiko nkwuru ike no n'ulo mkpuru afi iri abuo na mba America o ulu ikpe asikwala o n'okwu metutara idu ndu otu pati ADC amakwa mgbe a ga eti yo no amakwa mgbe a ga-etinye ọrụ mọwa filita mọwụkwa n'ụnya ahụ mọwechi ha makwa n'ihi na emeela ya asịla dịwegodi ya nyama mgbe a ga-etinye ya ọnụ ugbu a asịkwa na ndị agha soja o elele ndị ọrụ ha lara ezumike ruru mmadụ iri abụọ na asatọ dọlata ha ugbu a si ngwa lọwanụ lọwanụ lọtawanụ onweghị mgbe m kwere nkwa na aga m emejuru unu nsogbu nọ n'ikikere ọkụ latrik unu ebole m ihe m na-ekwu gị unu ebole m nke m na-aga ebuli ọ dị mgbe m gwara unu si ihe metụtara nsogbu nke ọkụ latrik naijiria m ị ga-eji anwụ atọ were dozieru unu ya onye gwara unu ka ehi ọwụ dịghị m nke a ka tegbe na-ekwupụta a sịkwa na ndị uwe ojii anwụchiela mmadụ abụọ na-enye na ha gara ohi o na bochi o anwụchiri mmadụ abụọ enyere na ọwụ ohi ka ndị a gara na bochi ndị uwe ojii gbukwala otu onye ohi ma napụta n'otu onye ọrụ ubi atọrọ atọrọ na ọyọ mmadụ anọ atọrọ site n'ụlọ enwe nne na steeti Kogi anapụtakwala ha ebidola ishi imi n'ala ugbu a dịka ndị ọkpa egbe tọrọ ụmụ akwụkwọ isii n'ụlọ akwụkwọ mahadum nke Nasarawa ndị bi na steeti Ogun ruru mmadụ iri anọ na ise ka a na-asịrị ugbu a na ikpe mara ha na ha ga-agara ime obodo ozi zachacha okporo ama unu ga-aza okporo ama maka na ha nọrọ na-awụfu ureghure ha aghara aghara anwụchikwara mmadụ ise dịka ndị uwe ojii lere otu ebe a sị na ha na-eme ihe metụtara nchekwa n'ụzọ iwu na-akwadoghị anwụchie ha otu onye kọmishọna na steeti Bochio nọ n'ụlọ ikpe ugbu a maka ịzara ọnụ ya na igwucha ndụ ijeri naira anọ na ụmụ isii dịka ụlọ ikpe na-ekwuola si ngwanụ ị ga-agawagodo n'ememe hach ịlọzi anya gawa n'ihu adị mma n'ikpeazụ ka m dabilitu ndị nke m ga-ahụtụ na akwụkwọ akụkọ The Tribune na tribune ka m na-ahụ ụfọdụ isi akụkọ ole na ole ndị a na tribune ka m na-ahụta ụfọdụ isi akụkọ ndị a oshomole akpọọla oku ka kpabie ụgbọ arụkwa gị m maka ụkpụrụ iwu ọhụrụ ndị e mere n'ụlọ nzukọ omeiwu ọ sị nna akịkwụrụ onye gị na-emekwa n'iwu ndị a ọ dị ka ochi nọ ga na-emezi gị ka ichi bụọ gị chọọ otu iwu ti na-emeghị ka ndị gị na ha nọ n'ime ụlọ nzukọ mara ihe na-eme na ọ dị ka nna ị ga-esi n'oche ala ituo ọ dị ka ochi a na-achị ịkpaga aṅụrụma aṅụrụma nke a ka oshomole na-ekwu okwu ya ndị gọvanọ mmadụ iri abụọ n'otu pati APC si na ha rụdala Pita Mbaka ka ọ ghọrọ ha onye isi na Moses gara n'ugwu Sinai gị nata akwụkwọ iwu Chineke ha ahụkwaghị ya dịka ha si wepụrụ ha ụzọ dị mma ha anazịkwa gị aghọta ụzọ dị mma ugbu a sọ dị ka ọwụ mba gị were ọnụ Pita Mba lekwe ma ị ga-achịwakwa anyị n'otu jikọrọ ndị gọvanọ otu pati APC ebe ị gara m ịga nọ n'ime ya ugbu a ozi apụtakwala kụọ koi nkoi na onwere onye ga-akpọ ụzọ dị mma aka n'ịbụ onye isi oche nke otu jikọrọ ndị gọvanọ nke otu pati APC maka Peter Obi o nweghị nwa Naijiria n'echiche nke ọma ga-ekwu okwu dịka Daniel Bwala na-ekwu banyere Obi nke a ka Aisha Yesufu ka na-ekwukwa maka ntuliaka fọpụka bụọ n'iri abụọ na asaa atụmatụ ịzụ ọkwa gị nwere ike imebi aha ọma eji marakwara gị gakwa gị aka ihe otu nga amị na-agwakwa gị nke a ka primate ayo dele na-agwakwa ọ na-agwakwa ya Jonathan asị Jonathan were dị anya gwuru anya ka ị marakwa ihe ndị a na-achọ ime gị ihe m kwuru unu kwugharịrị ya unu rụgharịrị ihe m kwuru onweghị mgbe ọbụla m gwara unu si aga m edoziri unu nsogbu ọkụ latrik n'isi iyi n'ime ọnwa atọ ọwụ ihe m kwuru unu elele ihe m kwuru kwuo ya ọzọ kwugharịa ya nkwopụ ikuku nkwopụ ekuole waa n'ime otu pati PDP na ọyọ Mwukwa ni onye obula mne apenye na aka osi na oga abu onye ga zokwa governor na state Rivers yo. Mana oru baka afubara nyine yana ga anu obula. Enwege mwonyo obula mne te kwa salaka manu mnisi soga abu governor nke state Rivers. Mana oru baka atinibu, awukwa nyine yaso. Nka aka mwikene kupo tao. Ehuru ihe mege na ADC oge branyuru. Ima ladege mwa uru ndi nze. Mwa kwa mo. Nka kwa onyi isi ocho otupati APC nekuo. Se ehuru ihe mege ubuwa na otupati ADC. Hehe. Anyi geri uru yao. Nka kwa onyi isi ocho otupati APC nekuo potao. Aga meledo atiku kwa ya hands down o. Matiku ma tinibu awuru na age mentuli aka mbuke otu kwesere kwese matiku ma tinibu agadega ha ho azuma anya nka ka haya tudi ni na ekwopota anya wopepwe anya wopepwe uzo de ma odi ka onyi si oche o chineke lekwe o anya makwa ihe na eme ugbu a uzo de ma anya wopepwe ge odi ka onyi si oche otu PGF odi ka ha na si o ozi ahu gbara nno ebe ni ni ugbu a na wo ha zipuru ya Adi mwake ruwa luba kiinwika tinye tonu ni sako kon kobula metro gena hu. Chutano otu ngeli kiinwena gafe kula yao. Akare kwenti mkabukwe fasoto efu wasoto tu isi ya buo atoto asoto isi. Mpungwani ya be fasoto otu ato asa isi ya buo isi ano isi ato. Ure kwa nki kwa zuzi batura muzigi. Na WhatsAppo. Hello.
1: Hello yo.
0: Oh wei.
1: Oh yo wanyi maramba.
0: Hoping God.
1: Oh yo I'm hoping God.
0: Mwa gani ruo. Mana ndi ndoro ndoro jichi anyi nubua na agwa anyi banyene ntuli aka fopuka buo ni ria buo na saa. Kachine kena pata istena aka ndi ndoro ndoro jichi obyo jwa enwene. Oyoyo nanki ipaza ahono mihe mba Amerika neme Irano. Irano kwa siri nwe mpacharanya maka ihe ojo nine haneme na baburuburu uwa. Maka no wanele hao. Adima ya gazira ginjira jo yalo.
1: Hone
0: ho. Owei. Ya gazira gide de lucky.
1: Eh, abu na tisaro kwa wewe. Eh, oyoyo. Ate ipo palo kwa abeki toma neti la awa kuru na plateau state. Ode me bala. Eh, oyoyo. Abu kwa nuru yewu mabo kwa bala de wapu. Abu de mad.
0: Cha.
1: Ujio kujio kwa eden. Ade oyoyo ndola de toto lava ya kwa yini stika. Ebi anu le gushiri maru lo para fere ebu na e odu ipo lo to di o. Abu kwane ha o kwane maru. Ani ke di di we bi we bula. O ta di ko pe mata ha o lile a di me la plateau state. Wa da di la di ibu. Le ni ti ha di ko gbia. Ke na na di se o no bla le pasara nya busi. O cheche. O cheche. O cheche. O yo ko na buru onye e se la mama turu wo mporo di afa bola.
0: I hear when he kega. Yagazie. Nakara was up my home, Mosigay, so you hear him a cuba no bodana to quasi boy go. Ahona Mokamado Jijijo, Chinekabanya Kuranya, Kano Kamka, when you see an ambassador Genevieve, which has an answer in my letter, Yagazie. Hello?
2: Hello,
0: Daloso. Gani Ruchina, eh?
2: Yang jam jadi jono wasra Jonathan. Aku nak hari ini Jonathan siapa dia tu? Dia jono. Jonathan ni kau bola. Mungkin asalnya Judy dia ilah banyak, macam Jonathan lagi George. Aku
0: ahụrụ m ozi gị ifeanyị nwa ma esi site n'otu ụzọ ma ọ bụ nke ọzọ nwa afọ Naịjirịa ọbụla na-atụ ịdị ụtụ n'ụgwọ a na-akwụ ndị ọlụ ọbụla gaa maka na mgbe ndị a na-akọ ubi kwụrụ ụgwọ ma ọ bụ ụtụ nke ndị ọlụ ọbụla gaa si ha tụọ ha bịa were n'ịnya gbakwunye n'ihe nke ha rụpụtara n'ubi bụkwa n'ihe oriri anyị na-eri anya onwe anyị kwana ga-azụ ya ihe ọbụla ha kpọsara ya bụkwana nke bụ ma ego nke ha jiri rụpụta ya rụpụta ma nke ha kwụrụ ndị ọlụ ọgbalaga ka ịhụ na anyị niile na-akwụcha ndị ọlụ ọgbalaga ụgwọ n'obodo. Alo. Owe. Austin. Adịkwa m mma ya gaziere gị.
3: Oyo oyo ọkụkọ akpọ bụ esi were atọ todi naanị wala o kwuola na ụkwa mgbe o kwuru na ọ ga-eji ọnwa atọ wee mezi ọkụ o ji ọnụ oji eji erite de si na National Grid a ga-adatụkwa for 100 days all 3 months and 7 days all 3 months and 7 days ọnwa asịrị na National Grid a ga-adatụkwa na ọ ga-eme ọkụrụ ụbam na ọkụ ya adịkwa pinyụ pinyụ ugbo okwu arịwakwala na ọbụ ihe okwu na mgbe ọ sịrị na ọ ga-eji ọnwa atọ wee dozie ọkụ. Ndị politishan nwere ọnụ atọ nwere ọnụ anọ nwere ọnụ ise ihe abụọ ka ha bụ a sị gị nọrọ gbawa ọ bụla kwugharị ugbo ọkụkọ mgbebe ezigbere atọ na obi na ahịwala tụọ mgbe o kwugharị taa onye nke pụrụ apụ mgbe ọ batakwara otu okwukwo na ọgeme nke ọgeme nke otu abụghị ezi National Grid na-ada nna anyị ukwu na-ada bụ tụrụ mgbe ya ọ na-adakwa obodo a na-ada grigba ihe niile a na-ada dị griga.
0: Na WhatsApp m ahụrụ m ezi gị ịzụ enyiọma enyimba FM abụ Bella Crosser esitere m na rịarịa ahụ Tinubu si na ọwa oge ka ya ga-eji were mezuo nkwa ndị okwere Naịjirịa na-enye ya oge dịka otu onye tupu otu pati APC kwuru nke ahụ wee zigbota asị. Tinubu agwaghị ihe ọzọ ga-enyekwa anyị ọzọ maka na onyere anyị ọkacha mma ya bụkwa n'ọchịchị ọjọọ nke onyere ụmụ Naịjirịa. Daalụ sọ Bella Crosser ndewo. Alo. Owe. Dede m Junior Ehiemere. Ndewo.
4: Ama m na-enwetala mmiri n'iketa.
0: Otu a dede m a.
4: Ya ga-adị ya. Nwanne m nwaanyị ọ dị iwute m. Na 2027, a hafụla mkpa Naịjirịa nwere ndị ọchịchị anyị ma ọ bụ ndị politicians anyị wee gburu ekwe na-akụgharị 2027 ga-aka mkpa karịa ndị ha na-achị. Ọ bụrụ ha na-eme ha kemgbe agụ, kemgbe bandit, kemgbe enweghị ọrụ, n'ụzọ niile dị iche iche. Eji eme ya ụmụ Naịjirịa amụsịa onye ga-etụrụ vootu 2027. Nwanne m nwaanyị, nna m siri ikpe ndị Awụsala na mabụla eluigwe ikpe anyị na ndị politishan ga-abụla eluigwe ha mewe anyị ihe niile ọ bụ tọn wee tụre wee mewa ha masụ mgbe agbacha ọsọ a ga-ekụ mmanyị
0: ya gaziere gị dede m ji n'ehie mere ahụrụ m ozi gị o aga m adọbilite ndị nke ga-ekwe m ọgụgụ maka na ihe dịrị ebe a otu nkeji agaghị ezuru m iji gụọ ya maazị ibe abụchi ogbunna isio na primate ayodela ihe ọ gwara onye isi ala n'oge gara aga bụ eziokwu ọka Jonathan biko n'ọpụ iche pụọ nnọọ na ndị a bụ ndị ọdụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị obi ọjọọ n'afọ 2027 esikwa na ndị ọkpọ egbe wakporo steeti plate ugbo mmadụ 13 na ndị ọzọ nke ahụ jọrọ njọ isi akume si na anyị kwesịrị na-akpọ onye isi ala his excellency commander na ihe ndị ọzọ achịa m na kanụ ngwa n'ikpeazụ isi na steeti 19 nwere ike nhụtatụwo oke ide mmiri achọ ya oyo biko lere mma abịọnụ nga ahụ adị mma ya gazie. Alo. Owe. Dalu so Destiny.
5: Adem.
0: ana mane hini ko eh ide imre eh abi as ko
1: Adam.
0: Adam. Adam. Aro mozigi se yiyo mancho yoyo biko nyere maka ni kporo mo ndi excellency anya ka ha nwike nu akwa nku munna anyi nu munna anyi o ndi nwoke na ndi nwanyi na ebe na mba South Africa bum chichi ya gaziera ge.

0: Adị mma biko, ya ewutela gị ọnụ ebe a ka anyị ga-adọbịrịtịwa ya ka m nwee ike mee ụfọdụ ihe ndị dapụtara ugbu a n'ụkwụ m. Ekele m gị o ndị nke bụ na ha nọrịrị nke ọma na ya bụ mmemme. N'izu ọzọ anyị ga-eme ma ya ememe, biko unu nagide. Maka bụkwa m onye onye na-ekpo m dị iche mụ na gị na-atọ. N'osekwa ike ebe ahụ, ọ bụrụ na ọkụzụ elekere mbụ, aga m ewetezere gị nchịkọta akụkọ elekere abụọ, biko nke nchịkọta akụkọ nke elekere abụọ. Ndewo, ndewo.
1: Enyimba 94.3 FM anyị apụtakwala ọzọ n'ọgbọ ndị ọma n'ala ala obi ka anyị na-ekele unu na-asị unu. Unu bụ ndị eji aga mba, unu siwere ya na-agbọ. Otu unu siri nye anyị nkwado, otu unu si gba anyị okirikiri, makwa anyị n'ụkwụ, anyị na-ekele unu na-asị unu daalụ sọ. Maka na enyimba, ma ọ bụghị enyimba, ọ gaghị adị ka enyimba. Anyị apaliekwala ọzọ n'ikuku. Enyimba.

0: Yusufu emesikola ike n'ọchịchị ya dị ezigbote njikere ịhụ n'udo ga-adị ya ga-echekwekwe ndụ na ngwongwo ebe ọ kọwapụtakwara na nchekwa ga-adị gbaa gburugburu obodo anyị steeti ahụ. Gọvanọ kwupụtara nke a n'ụbọchị Thursday n'oge o mere mmemme mgbape nke ọgbakọ ndị direktọ nke ngalaba ọrụ ije ozi nke nchekwa na mpaghara North West, bụkwanụ agba nke mbụ n'afọ a mhiri odo na Kano. N'ozi nke onye odeakwụkwọ mgbasa ozi ya bụ Mustafa Muhammad zipụrụ, Yusuf kọwapụtara ya bụ ọgbakọ dịka nke bịara n'oge ya ma bụrụkwanụ nke ga-azụta ihe a tụrụ ya n'ahịa dịka ọ bụ ebe ahụtarala na o nweela ezigbote mkpa nke iji nwee ike hụ na a ga-eleba anya na njikọta aka maka nchekwa ikerịta ozi ndị dị mkpa nakwa nzaghachi ndị nke ga-abịa mgbe ọbụla e nwere ihe ọbụla bụ iyi egwu. O mesikwara ya ike na ọ dị mkpa ka e nwee njikọ aka n'etiti ndị na-arụ ọrụ maka nhazi ozi na nchekwa, ebe nke ahụ ga-amalite site na nke ahụ ga-adị ire maka ihe ndị gbasatara ime mpụ ndị a na-ahụtakarị n'agbata oke, ebe o kelekwara ha na mgbalị ndị ha na-eme iji hụ na udo ga-adị na steeti Kano. Otu otu nke Party People's Democratic Party, bụkwanụ nke ha na Kabiru Turaki na-emekọta ihe na ma onye minista na-ahụ maka isi obodo Abuja aka n'ihu bụ Nyeso Nwikeo ka o mee ihe ahụ ọ na-eyi egwu ya na ọ ga-agbachi ebe ha na ugbu a were na-arụ ọrụ. Ya bụ nkụkọrịta nke egbe ọnụ bụ nke sochiri ihe Nwike kwuru n'oge ọ na-eme mkparịta ụka ya na nyeta akụkọ kwa ọnwa, bụkwanụ nke o mere na mmalite izu a ebe ọ nọrọ na-ajụ iru eruo nke otu PDP ahụ Turaki na-edu ma sio na ọ bụrụ na otu ahụ ndị adị n'ezie na ha pụta n'ihu ọha rụọ n'ọrụ. Mgbe ọ na-enye nzaghachi na ya bụ iyi egwu, Ibrahim Abdullahi bụkwanụ onye rụrụ ọrụ n'oge gara aga dịka onye ndu odeakwụkwọ mgbasa ozi nke otu pati PDP ma bụrụkwa onye odeakwụkwọ nke onwe onye nyere Kabiru Turaki mesiri ike na otu ahụ adịrịla mbụ nwee ebe ha nọ were na-arụ ọrụ na-ajụ maọbụ na Nwike amaghị. Abdullahi gakwara n'ihu dụọ aka na ntị na ọgbaghara ime ụlọ nke na-eto eto n'ime ya bụ otu pati ndị ọchịchị aka n'ihu nwere ike ịbụ nke ga-eru n'ịkụwasị obodo a bụ Naịjirịa. Onyeisi ala mba Amerịka bụ Donald Trump ekwuola na mba Amerịka bụ ndị nke ha na Iran kụkọrịtara ihe ndị metụtara isi n'elu were kụpụ mgbọ ogbunigwe nakwa ihe ndị ọzọ akwara mgbọ ya n'ogbe mbupụ mmanụ oke osimiri aha akpọrọ Strait of Hormuz, dịka akọwachara na ya bụ mba bụ nke zaghachiri Amerịka. Trump mere ka mata nke a n'ụbọchị Thursday mgbe ya na nịta akụkọ na mkparịta ụka ma na-ekwukwa na n'agbanyeghị na ha kọkọrịtara ya bụ ịkwa mgbọ n'ogbe ahụ na mkparịta ụka nke kwụsịkwa ịkwa mgbọ ka na-aga n'ihu. Okwu onyeisi ala na-abịa dịka e nwere njem a na-eyighị eyi nke ọ gara n'ogige ebe a kpọrọ Lincoln Memorial Reflecting Pool, bụkwa n'ebe e kwuru na ọ bụ ya ka e ji were mere ogige maka ya bụ njụta nakwa nkwụsị ọnụ, ebe ihe ndị a na-eme ebe ahụ bụ nrụzigharị nke ihe ọ na-enyocha. Dịka o kwuru na atụmatụ nke nọ n'etiti mba abụọ ndị a bụ ihe karịrị ihe nke ga-aba n'otu peeji akwụkwọ, ebe ọ kọwapụtakwara na ihe ndị ha ga-eme na nkwekọrịta ga-emerịrị mgbe ọbụla a na-atụdịghị anya ya maọkwanụ ya enwe ike ọ gadịghị eme eme. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere abụọ dịka ọ bụ Daniel Ototi chịkọtara ha ma hazie ha, ma na-ekele gị maka ịnọsi ike ebe ahụ matakwa mata na anyị ka na-aga n'ihu na nnọkọ anyị na mgbe ehihie a. Aka bụkwa m Oyoyo. Ndewo, ndewo.
1: Enwere dada n'ogu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okpokoro na redio. Ọ bụ eleghị mba 94.3 FM Chukwes. Enyimba 94.3 FM. Anyị apụtakwala ọzọ n'ọgbọ ndị ọma na lala obi ka anyị na-ekele unu na-asị unu, unu bụ ndị eji aga mba, unu siwere ya na-agbọ otu unu siri nye anyị nkwado, otu unu si gba anyị okirikiri ma kwa anyị n'ukwu. Anyị na-ekele unu na-asị unu dalụ sọ maka na enyimba ma ọ bụghị enyimba ọ gaghị adị ka enyimba. Anyị apaliekwala ọzọ n'ikuku enyimba.
2: Oh, I'm going to get the national voice. Oh, I'm going to get the national voice.
1: Radio Tokata Tokata Tokata Gay Jobo Wenyimba 94.3 FM Nka Kariri Radio.

kabisa kam jibwana na batage no gyo kabilu na tage no onyo mam ega sino yole nkem jiwebia nkem jiwebia na mbwe hinya ebo oburo ni ihe ni ne dire egbe mma n'elu oburo ni ihe ni ne dire mma maka egbe n'elu ogari agbada na la izuru urio oburo ni ihe ni ne dire egbe mma n'elu ogari agbada ta na la izuru urio mo e ma ni ihe urio ma kwa yai aha e ma kwa ihe bwe bwe otu akare oburo ni ihe ni ne dire egbe mma n'elu ogaghi agbada ta n'ala izuru uri ọmụ ya wụrụ ka uri lulu onye mam kedu ka isi wee hụta ya ị nwere ahụmahụ ka ị nwere ọmụmatụ ka ị ga-eji were kọwara m ilulu ma ọ bụrụ na ihe niile dịrị egbe mma n'elu ọgaghị agbada ta izuru uri ọmụ ma ọ bụ iburu uri ọmụ akara ekwentị bụkwa efu atọtọ efu asatọ otu isii abụọ atọ atọ asatọ isii maọbụ nwanne ya bụ efu asatọ otu atọ asa isii abụọ ise anọ ise werekwa nke ikpeazụ zibatara m ozi gị na WhatsApp maka na ọ bụrụ na ihe niile dịrị egbe mma n'elu ọ gaghị agbadata n'ala izuru uri ọmụ.

0: Owee!
1: Dalo sọ chibu enyi anyanwụ.
0: Elu otu ime na-ede dị m.
1: Owee!
0: Owe ya dede. Ama m sọ wee bụ ije nwune. Ama m. Ama m nwune m. Ebirikwa. Ya gaziere gị dede m, ndewo, anọrọ m na-atụ anya gị dede. Maka nwotu ka ishiri leba anya adịghị ọzọ.

yaba mekelela muno otu anyị siri were nọrịa kwa na ya bụ ihemmanyị maka na ilu anyị na-eji ya mụtakwa ihe makwa m na ịmụtakwara otu maọbụ abụọ site n'oge ụkaba ilu nkịta dịka ọ na-akụzikwala elekere atọ na mgbe ihe ama na sigada alụ izu ọzọ anyị ga-abanyekwa n'ọba mmaka ịchọpụtakwa ilu ọzọ anyị ga-eji wee tụgharị uche aka bụkwa m oyoyo na-ekpọ m dị iche mụ na gị na-atọ nna si gị biko dịka ọ na-akụzikwala elekere atọ ka m wetakwara gị nchịkọta akụkọ nke elekere atọ ya gazie. Onye vice chancellor n'oge gara aga nke ụlọ akwụkwọ mahadum nke Calabar ka nkuzi Zana Kpagu agbaala arụkwaghị m dịka onye otu pati African Democratic Congress na-asị na ihe mere ya ji na-apụ ọpụpụ a bụ n'ihi okwu ikpe ndị a na-edozibeghị nnọcha n'ụlọ ikpe nnakwa otu o si bụrụkwa na otu a okwu ikpe a nọcha n'ụlọ ikpe ọ ga-emetụta otu pati ahụ ịrụ ọrụ nke ọma na akwụkwọ ozi egbe arụkwaghị m ya nke ozi pụrụ na Calabar Kpagu bụ onye kọwapụtara na nzọụkwụ a bụ n'ihi njụta nke ọ na-eme na n'ụzọ miri emi ya na ndị ezinụlọ ya ndị enyi ya ndị ya na ha na-arụkọ ọrụ nakwa ndị ya na ha so na-egwukọrịta ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ozi ahụ bụkwanụ nke degaara onye isi oche otu pati ADC na wọd ipong nke dị na kansụl Ogbudu mbụkwanụ pastọ Emmanuel Ogar Okwagon bụ onye nke kwupụtara na n'eziokwu na ya anabatala ya ebe ọ bụkwanụ nke ya benyere aka na ya n'aka ya n'ahụ otu.

0: Ala n'oge gara aga Goodluck Jonathan o esirila ugbu a n'ụzọ iwu kwadoro were na ama otu akwụkwọ ikpe nke otu onye ọkaiwu bụ John Mary Jideobi gbara nke eji na-achọ igbochi ya ka ọ ghara iso ọzọ kwa onye isi ala n'afọ 2027 aka Jonathan site n'aka onye ọkaiwu ya bụ Chris Uche onye ji ọkwa sanụ gwara ọkaikpe Peter Lifu nke ụlọikpe ukwu etiti dị na Abuja ka ọ hụ na ya bụ okwu ikpe bụ nke ọ ga-akpachapụ n'akụkụ n'ihi na nke ahụ ekwesịghị ekwesị ka anụwa ya. Mgbe a kpọlitere nụrụ okwu ahụ, Uche mere ka ya bụ ụlọ ikpe mata o na e nwere akwụkwọ nke ịbata ma guzoro nakwa akwụkwọ nke ọjụjụ ndị mbụ na mbụ nakwa akwụkwọ nke ịgbagha ihe ederede bụchakwanụ nke nwere ebe sitere were dee ya. A chetakwara na ụlọ ikpe ahụ na abalị 5 nke ọnwa Mee nke afọ a eji na-asị ka ụlọ ikpe ahụ ghara dị ileba okwu a anya. Ụlọikpe ukwu etiti dị na Abuja akachapụkwala okwu ikpe nke enweghị m okwu ikpe ọbụla bụkwanụ nke onye na-achụ nta maka ọdịmma obodo nakwa onye chọburu ịzọ ọkwa onye isi ala n'oge gara aga Omoyelesho were webatara n'ihe gbasatara ebubo a na-ebo ya na ọ majara onye isi ala n'ikuku bụ nke o nwere megide ụlọ ọrụ nchekwa DSS maka ihe ndị nke o kwuru n'oge na-adịghị anya n'akara nwụdide. Ọkaikpe Muhammad Garuba Umaru n'okwu nchabi ya kwuru na ikpe ahụ bụ ndị na-enwetala ezigbo ikpe na ndị gbara akwụkwọ nwere ezigbo ikpe n'okwu ha nke ha nwere megide Sowore bụkwanụ nke o kwuru na o zuru ezu nke a ga-eji nwe ike kwụwa ya na kwụwa ya otu a were na-ajụ ya ajụjụ ọnụ ya na azara ọnụ ya. Ụlọ ọrụ nchekwa DSS kpụpụrụ Sowore n'ụlọ ikpe maka okwu ikpe abụọ gbasatara ịkatọ mmadụ n'akara nwa ikuku na-ebo ya ebubo n'oboro Tinubu ebubo ịbụ onye omekome n'akara nwụdide ya. Sowore gbara ụlọ ikpe ahụ ume ka ha kachapụ ya ma si ya na ikpe amaghị ya na-arụ ụka n'okwu ikpe nke ya webatara nke na ya enweghị okwu banyere ya bụ akwụkwọ a gbara ya bụ nke akọwapụtara na ọ kụrụ afọ n'ala n'inwe ihe ọbụla nke jikọrọ ya na ihe ndị a na-ebo ya ebubo na o mere. Onyeisiala Donald Trump nke Amerika ekwuola na a ka na-ekwukwu okwu banyere ịkwụsị nkwa mgbọ ha na Iran n'agbanyeghị kwa na ha na Iran kọrọ ya akụ aka ugbu a dịka ndị agha mmiri mba Amerika elela ụfọdụ ihe were mebisie ya ma ebe ọ metụtara ndị Iran nakwa ndị Amerika n'ogbe ibupụ mmanụ oke osimiri ahụ akpọrọ Strait of Hormuz ebe ha bụ ugbu a na-atachi ibe hụta maka nke a. Mba Amerika na-asị na Iran bụzi ọgbapụwa ya bụ mgbe ogbu n'igwe site n'igwe nwa nnyopu ha nakwa ụmụ obere ụgbọala megide ụgbọ nke agha ha bụkwanụ nke ha kwuru na enweghị ihe ọbụla kpatara ndị a ji were wapụwa ha n'ụdị a. Ndị isi n'ụlọ ọrụ agha nke ndị mba Iran ka ọ dị na-ebo ebubo na mba Amerika tapụrụla ha aka n'eze n'ihi na ọ bụ otu ụgbọ tanka na-ebu mmanụ nke ha nakwa ụgbọala ọzọ nke ụgbọ mmiri ọzọ bụkwa ihe na-akpụdebe nso n'ebe ahụ a kpọrọ Strait of Hormuz ka ha lewere anya si n'elu were kọkasịa n'ogbe oke osimiri ahụ. Ya bụ nwụla nke ha wuliri elu ugbu a na-abịa dịka otu ụbọchị gachara ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ihe ndị na-eme na mba ndị ọzọ nke Iran kwuru na ha na-elebado anya na-atụle atụmatụ nkwụsị agha nke mba Amerika nyere ha. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere atọ dịka ọ bụ amarachi akpachịkọtara ha ma hazie ha ma na-ekele gị maka na amam niile ebe ahụ na-ege ntị matakwa na anyị ka na-aga n'ihu na nnọkọ anyị nọsiekwa ike ebe ahụ maka na nke ikpeazụ anyị ga-abịa n'oge na-adịghị anya. Ndewo, ndewo.
1: Igbo asụsụ ha, omenala ha, otu ha si ebi ndụ bụtụ ihe ndị pụrụ iche bụ ihe eji mara ndị Igbo. Nenyimba 94.3 FM, anyị na-akwalite asụsụ Igbo nakwa ndị Igbo. Nenyimba 94.3 FM, abụ m onye Igbo.

ta nwa bo ahu neri si si na ndu na galu ya ta urutela mana kedi ka ndu na gechi alu tu nwa bo mo kechi ku nwa tu no bo nna nna na gabriela no nya man na nwa bo nna man na mo bo nna mbile ba ani ga gbapo na aka lawyer ọzọ aja nwunye ụlọ anyị na-anụ ihe ebe

0: Otu ahụ ka dị o ihe ndụ kuziri anyị ka anyị nọ na ugbu a. Ole ihe ndụ kuziri gị n'izu a? Akara ekwentị m ka bụkwa 0804-186-2383 maọbụ nwanne ya bụ 0804-186-2453. Werekwa nke ikpeazụ zibatara m ozi gị na WhatsApp. Alo?
1: Alo, yo, yo.
0: Owei!
1: Ezi nne mmadụ.
0: Otu nwa General.
1: Nwaanyị kpara ile. Nwaanyị aka siri ike n'igwe redio.
0: A na-agwa gị o.
1: Ị na-akwagharị mkpụrụ obi ndị chọrọ ikofu ekofu, ndị chọrọ ịnwụ anwụ. Ị na-eme, ị na-atụte mmụọ.
0: Ekele dịrị Olisa.
1: Gọziara gị. Ihe ndị kụziere m na wiki a mbụ, ịhụ na ụwa onye jila ya anya isi. Ụwa onye jila ya anya isi. Ekwuru ihu. N'ihi na ị gaghị eme ihe taa ga-awụ.
0: Otu a.
1: Ọbụghị ọkụzi nwa ọbụla ịnọ onye ejiri ụwa anyị isi. Ekwonyoyo. Ya gaziara.
0: Ya gaziekwara gị nwaanyị mara mma. Ndewo. Ndewo. Otuwa si na ndụ akụziri ya na onye nwekwala nwa jiri ụwa n'anya isi. Adịma Genevieve Chazalam sitere n'ime flati o. Mana m ka esi ga Maazị Clinton, welcome back. Ole ebe ị hụrụ Maazị Clinton? Adịma isi m n'izu ụka kụziri gị na ụwa enweghị mmekwata. Anya ka ọ na-aga ama echi. Oyoyo si otu n'ime ndị ntorobịa anyị, ndị otu anyị na ntorobịa, onye mekwara nna agbamakwụkwọ ya afọ gara aga. O nwụrụ ụnyaahụ n'ụtụtụ ụnyaahụ. Isi na ọ wụrụ na ọnwa gbara abalị 31 na ọ gadara abụghị otu afọ ọ nọ na alụmdi na nwunye. Isi m chai na ụwa dị egwu. Iji ụwa ara o. A si na onwego onye ma echi. Ewe wụrụ ya. Ndị wo Jenny. Alo.
2: Alo, yo, alo, ti mere.
0: Adịkwa m mma dede m, alo, ti dịkwa nọ.
2: Are m mma, ana ha agakwa.
0: Nwante.
2: Afọ ụbọchị taa.
0: Afọ ala m.
2: Ọ bụ ihe anyị chukwuru egwu. Adịwọ. Ihe ni egwu ịkpọga, e nwere egwu nke kọrọ dị ịma mgbe m riri obere. Mpamki egwu ahụ kwa abịa esorokwara ekwerekwu uwe. Amadụbụ onye kọrọ ya, ọ bụrụ ndị ya ha si mmadụ meziri ya playlist. Ụtọ anyị si gụọ. Kpọọ egwu ndị ahụ, egwu ụmụ ndị agba ochie ahụ. Enwe ndị nke m amacha aha ya. At least otu ụgbọ ịkpọrọ ya na-aga esi mgbe m kpọrọ nke dị otu a lekwa aha onye kpọrọ ya. At least ọ na-emeta anyị cheta ihe ndị egbu. Ọ na-enye anyị joy.
0: Olee nke ọwụwa nke nwoke ahụ, Ben Okechukwu Nwatu?
2: Nke gọrọ ahịa arịarị atụ
0: na ahịa otu a. Awụ Okechukwu Nwatu. Okechukwu Nwatu.
2: Nwatu
0: otu a. Ịkpọra gị aha egwu ahụ. Aha egwu
2: Kpọọ aha egwu ahụ.
0: Adịba. Aha egwu ahụ Wonyi Ije.
2: Onye Ije.
0: Otu a.
2: Okay.
0: Onye Okechukwu Nwatu kpọrọ ya.
2: Agapana na ihe agha gbara ugbu a. Ihe ụwa kụziri gị na nkwa ya.
0: Ihe ndụ kụziri gị.
2: Otu a ndụ a dị naanị. O nwere otu ihe okwu papa m na-ekwu mgbe ahụ. Ọ sị ihe ọbụla nwere isi, maọbụ ihe ọbụla nwere ọdụ na-achọwa isi ya, na isi ya nọsọ ngwụ ya. Onye ọbụla nwere ọdụ, lemacha anya, lezie anya, ị ga-ahụ isi ya n'akụkụ ya. Ma ọ n'akụkụ gaa. So onye ọbụla na-eme ihe ahụ anwụ ọdụ, ihe ahụ anwụ anwụ ọdụ, ya agbasi mbọ ike choma ya isi ya nọ n'akụkụ ya ebe
0: ahụ. Ya gaziere gị na ndewo. Oke maluma ya gazie. Cha ima ihe anyị na-emekwa anyị na-eme ya n'otu ọ ga-esi were na-adaba adaba ya na-atọkwa n'ụtọ. Alo.
3: Oyoyo m.
0: Owei.
3: Iripole ba.
0: Ari mu madede.
3: Niyoma.
0: Ya gaziere gị dede. Ndị otu ịnụkwa nụ.
3: Otu m na-afọ ka bụ vesi na dịlị gwa banye na dị ụtọ ọdọ mbụ.
0: MC Sugar ma.
3: Ọ ya balọ ya, ọ ya balọ ya.
0: Nwoke dị sansam. Ọ na-aha agala ntakịrị ntakịrị o.
3: Otu onye ara n'ebe ka anyị sị otegwele m.
0: Otegwele dede ma ọwụ maka gị kwuru.
3: Ọwụ ntakala nwa. Akwa ihe anyị nọwụ ihe ndụ kụziri anya.
0: Otu a.
3: Ihe ngasị na ndụ kụziri mụ na izu a na ụwa dị eme n'ike.
0: Ọ dị mma.
3: Eme n'ike. Ya ọ na-arọ ya ọtago. Ọya osi n'ike taa. Ọ ya ka ọwụ.
0: Ọwụ ya dede m.
3: Ọ ya abalị. Ekele onye ọwụla.
0: Ya gaziere gị ndewo.

0: Hello?
1: Oh, you're the king.
0: Oh, where are you?
1: Oh, this is mine.
0: Eh?
1: Eagle of mine.
0: And I've got you.
1: Oh, a devil jaw.
0: A devil jaw.
1: Yeah.
0: Daddy, ya gazie ndewo ndewo adi masterless chio yim yama ahuru mo zigena whatsapp mo kedu kimelo isi me yama ma imakwano tuni mi hendo kuzirim nizu abona ndi madu geji ge kpori ihe mgba ha enwere ihe ha na-erite site n'aka gị. Mgbe ọbụla ha kwụsịrị ilite ihe ahụ ha na-erite n'aka gị ebe ha na-ele anya ya, ọgbanwee na ọwụkwa gịwa. Ọwụkwa gịwa ka ha na-ele anya. Ọwụ ihe ndị kụziri m. El Stainless Chim. Onye gbanyekwara gị ihe nke a? Onye gbanyere gị ya? Harawao, harawao. Mana ọwụ otu ebe dị. Ọwụ otu ebe dị. Mgbe ụfọdụ gị hụ na ihe ndị ahụ ikwu na-adọga na-eme nke a ka imekwa nke a ka ime nke a. Mgbe ọbụla ọwụo na-awụkwa gị ihe ahụ ka a na-eritezi n'aka gị, maọbụ mkpa ahụ ị na-egbo egbochala ya, nwanne m, lezie gị ka ị ga na-adazi nnọọ aghọ aghọ. Mgbe ụfọdụ okwu onye gị na-esi n'ọnụ onye ahụ na-apụta gị na-agba n'aka gị tụọ onwe gị mbụ ka ị mara ma ịmụkwa anya maọbụ nrọ ka ị na-arọ. Ya dịwa ndewo Stainless Chi. Biko merụbere m izu ụka ngwụcha izu ụka nke ọma nke ọma. Ịnụ onwe anyị mara mma. Ahụkwara m nke gị vidiyo m sitere n'osisi ọma. Isi m oyo ndụ akụziri m na onye ọbụla ka m bere ebere na-enye onye ọbụla onwe dịla onye m na-azadara ahụ. Ọzọkwa wee nwee mgbe ị ga-emetụta nnọọ, ị gaghị emetụta ihe dị onye ọbụla mma. Abụ m vidiyo sitere n'osisi ọma. Ị ma site ebe na-eru ọnwa ebe ka m hụrụ anya m hụrụ gị ruru taya. Mami nke ma ya gaziere gị nke mbụ eziokwu. Onye ọbụla ịhụrụ bere ebere, a zarala onye ọbụla ahụ. A sịkwala m na bere ebere ọwụ ihe ọjọọ, ike nkwụcha awụ gị ụjọ. Mami na-aghọta nke uche gị dịrị ya mgbe niile, maka na mgbe ahụ ị chere na ahụ eruola gị ala, m na mmiri agha ịwọwọ ya wụ bere nnọọ ebere. Onye ọbụla ịhụrụ na-ele ya, ma onye gị na ya bi na agbata obi, ma n'ebe ọ, ma onye si ya wụ enyi, bere ebere ọ maka gị wụ ibe ka ọkwa kwa. Mami na-agọta gị si hachiala ka ọ gbasara gị. Alo, nke ahụ chapụla. Adị m ahụkwara m ozi gị isi m enyi ọma nti oyo ya bụ mmazi ogbo na ịba buche sitere m n'aka n'ngwa isi ekele dịkwara Chineke na taa bụ Friday. Nke a wagbụ ikpeazụ nke oge igbe zue. Esi n'ihe izu ụka kụziri gị dị ọtụtụ, mana ị ga-ahọrọ ọtụ ụfọdụ ndị. Nke mbụ, na ị ga na-ekpesi ekpere ike mgbe niile. N'ekwekwe, ị gaghị atụkwasị onye ọbụla obi. Ọ bụ naanị Chineke ka ị ga-atụkwasị obi, maka na mmadụ nwere ike ịgharịpụ, mana Chineke ya na-ekwu ya gwụ. Esi mgbe ọbụla kwa ọ na-esi ike, ọ gaghị otu isiri chee. N'ịtụ ọjụjụ site na ihe mere na ụmụta ihe, nwekwa obi ike n'ime onwe gị, ma gbaa onwe gị ume. Dọghawakwa otu ụbọchị mmiri na-ezo nụ nke ndụ a, ọ ga-emecha gbachaa. Ị ga-ejikwa ya were gbakwa onye ọzọ ume. Nke ahụ bụ eziokwu. Mụnwa wụ ezigbote ihe ịgba m. Dede m ya gaziere gị isi m na ezinụlọ m na-adịrị anyị na mma ma nke gị. Ka emesịa, dede m ya gaziekwara gị ndewo.